tukang yarap kuping ketiakang mangkuk rabun. Tukang yarap kuping ketiakang.